0: Sorry buti yami na mcele ukukhuluma lawe man.
1: Yebo lesa.
0: Iyazi bengaya. Bengayazi ukuthi lo muntu ushadile.
1: Umfazi wami.
0: Angitshelanga man. Ayishicela ukuba umthwalelo man, please. Kodwa umuhle yena.

everybody ami na ngicela ukukhulumalawe man iyazi bengaya bengayazi ukuthi lo muntu ushatile angitshelanga man ayicela ukuphumthwalelo man please kodwa umuhle yena.

0: se play on me lazy. Me na ngai support a wotwa.
1: Simu kali mali a jesa plawa mi tina si anani.
0: Nyazo ba fe kuti nanganyo.